0: Abin kasiya na bebo na na bri ni hu ampa. Akura mo si?
1: Sa.
0: Akura mo ti sayin?
1: Otunfo na daroma.
0: Do otunfo na asi bebre. Akura bre na ewo ho edema.
1: Osuru ni nshira.
0: Nshira honso.
1: Adishimai ma shalom matie fo ni obo osuru ni asase no na dum no asun yensu ene. Ni tumino aboye hu bain. Ama yeshe na ochi fufre mu ino da etoso mienu nie. Enam santi. Kwa unku tuje ni mna ye mfase dama ni obo osro ni asase no fise na ochi ya yeshe mu ino. Kwa yare sabi ya kohe tibia binu muumu. Na udru mochri diya anache se. Awire huo abba. Enona. Obika ane brofo se hona uhu se man never is. Se ni autie bia na hodie osu kura usa. Mochire man na bechira oba bia ye mfa unshe. Na onua di wa she hona wabo uhu bain. Oyi ni pada se ni efrisuro edi bofo mpain. Na hona uhu se yes man never is yampa. Nipan sefi enam senti sa won kwa na wo ahodin a ko onku to jenim na yemfa se da mani obosro ni asase sempo se uni ahodin na se won kwa ko onku to jenim na nkwani ni hia ahodin no de yankopon de be mawo ye mompa ye yeneja wo sro papa ye da wasi uye nyamekesie wanim bi ni ho na wachi nsu biri mada biara da Yada wasi se ufri titi chichiri kusi dachi ya chichiri ye nyankumpa wa obini wa osewu. Yada wasi se wawashmayashe na wachifu frumu. Anoda etosu mienu ni yenti bumbu biara. Unyame wadumye nkwani ya hodini ya sumjie. Yada wasi da wasi da wasi da wasi da wasi. Anopayi yaba weni mseja huye mobo. Naka sachre yen through your Holy Spirit. Fisa wuno woda nkwanse moja kasachre yen. Na buwa yema yintimi nyeni ya upe. Na uyu huwe di anasa abenu bumua. Wabetu yense fata. Yeda wasisa u kasachre yen upaye through your Holy Spirit. Weyenji for ye mezea nidi munti. Amen. Yo boss ro ni asase no enshira o anopai minim se sabri na na obie je ni papa na na num ewo nsesre su awotie mi nsesre su awotie mi sabri babia wo bia awotie mi oko magazine ho su abonse master addo aye krado a otie mi Enye wonku Sansuna Nipa bebre etie me Onua onua anopai minim se wae krado a otie me Onua etie me Nyamin shira obi bia otie me wa wakato wo snase wo bia dan wo nsapo babia wa otie me se anopai Nyanko pon shira wai, to babi abisasi, sansuna kwa namasuya, binum ATM woho kutre number one, number two nyina. Mpata ponsu binum ATM. Wono uwa fi bro, nwa hodosu a UTM anopaye nyami shira o. Anopaye insu, wana wopia matiko sa memra meka sansa mpawe nchira ono. Estivo. Uruana ye friend Steven na Jay no ya brantie san ya basiriwa. Ono ne irina na oma bi omuwo drasto obi wa magazine ho. Drobia ni hwa ope no hwa unya. Omo prescription sudie. Benyade ma ose fam wati apo yye. Wo moka hun hun biya. Why? Magazine ho na beya. Yankopon shira mwano pae samu pia mati kose meme kanse mpawe enchre. Tifuwa woti ye menjina. Adenti ya fise brinwa yedu. Sansuna kwen weya so ufri ha se woko odwe wani chire sunyan kwen suwa. Ufri shalom ha na odwe wani chire sunyan kwen suwa. Ube shia utra MPP4 office nwa fie neto asuno. Drasto bi ene niye opposite. Ube kwa ube wako tu papa bi e freno elda chire. Onunsu se ye typhoid anase osa ne hao. Nadru niye one touch. Nadru niye one touch. Udru hong kwa dia. Se doctor si ube yo operation na. Operation nwa kwa wye no no. Dru niye one touch. Enunti dru ho na ube nya yarisa. Ano pai adisuya yesuya abedru sabri nyina ye onyankomponu a obosru ni asase no ono nu masem no de bosru ni asase na opese nipa e wasase isu no onu yentinanti o chireyen na chiwade ye ni suban su na ode chirechireyen yakan bebre ewa mra etwa mu no yasue hunu se nyankopon no a obo yen no o no se de ni suman ti ye no o ka chire Israel fo no ansana ye benya Israel man no na infrinchia mpimie no ahasa ekwa henum ansana ye nya Israel fo nyankopon de ni suban chire won se se ina metie enti mede memranso a eti saanso ema mo enti yesua ehunu se nyankopon ne mran nyankopon ni suban kasankasa oye good broni baka so oye good oye papa bonini nu mo oye papa saanso na ne mran o de ma ye no so eye papa yehunu se nyankopon ye holy oye kronkron ne mra no so a ode ma ye no eye kronkron yankopon ye kronkron ne mra no ye kronkron enunti hyenunso se yankopon no a oye kronkron no wa ma ye mra eye kronkron a akinye bia ni ho fi bia ni samra no ho yankopon ye perfect. Enti osi yensu yenye perfect. Said your nu nyankopon ye perfect. You know. And no come Matthew chapter 5 verse 48 no bechirosa. Hey, nyankopon oye perfect. On chia on tini. Man tini nyankopon. Adin tini nyankopon wanye ni sei unim nyansans ni nyame. Nyame ni oye biya ye. Oye papa. Nyankopon ye krun krun. Oye perfect. Oye payo. Enti saansuna ni mrano. Oko David jumnu atu onumwa. David ajuntu onumwa 19 verse 7. Nwe kachro se. Nyanko pon mrano so ye perfect. Ni mafuo asori ya be muadie. Asofu wa be muadie. Ni achire chirefu wa be muadie. Nwe kachro se nyame mrano. Inhia. Nyame mrano. Inye paye. Nyame mrano. Yi nyankopon no ade ma e no hu se ni paint mi ni so kire se be ni nyansans ni nyame ama man kan bi da se ni pasa no utie no amesere odwane ja no why ja no hoko na odo weko bun sam jam no no God is pure yesu ya hunu nyankopon ye pure ne mra no so e ye pure enu so sa na tie nyame ne hu ti fin bia ni no ho sanso na ne mra no eti e fin bia ni mra no ho why God is just oye temu fortnene oye just oye tnene nyame mra no so etne sa etne pepepe. God's law is just and also Paul kan ye echre ye nyankopon mra no etne why fin bia ni ho man nye wadwini se wo betini nyame mra no. God is true, nyame ye no kwafo ne mra no so ye no kure. God is spiritual, Nyame ye honhom ne mra no so ye honhom Romans chapter 12 no me kai se o kan kire ye se ya kan Romans chapter 7 verse 14 ne se Nyankopon no ne mra no God the law is spiritual anunti mesrewa fi bia ni Nyankopon se de nyame fi bia ni ne hono Sansuna oye hum hum no ne mra no so eye spiritual eye hum hum why Nyankopon God is righteous eh nyame eye tene ni Nyankopon why ne mra no so sa ne tie eh ne mra no so etene God's law is righteous God is faithful Nyame ye no kwafo ne mra no so te sa pepepe ya kain God is love Nyankopon ne mra no enye God is love wa bebebu amanfo ofa aso no dabi Nyankopon eye odo sansuna ne mra no nyina jina odo so why Nyankopon onsesa da eh God is unchangeable onsesa da said ye ni suban ti ye no sa pepepe Sadia oda ni suba di chire tete fo no sanso na ne nso yet oda so tie nyamin sesa enti malaka e ka jere se nyamin sesa enunti na israel mai wie sa no se nyankopon ye bia osesa anka waku ye nyina bet ne bre no nyanso ye nti ena osime mebo okoko se nyamin no sesa Sans no wa maye mrabia en sisanda. O si suru ni asasi inche mwa. Sam rano baku pekure infrim. En nuwa nuwa ni free suru be kan ichire yen. God is eternal. Nyame wo hoda. Oti hoda. Nimrano si the law is eternal. Nyankopon nimrano ye eternal. Etim hoda. Psalm 111 verse number 7 and 8 no. Echira osa. Nyame ne mra no sɛde ani suban tie no na odie enti bro bo suru ni asase wie no hwɛ sɛ nyame no ka kyerɛ adam ne hawa sɛ satrum ha nua nyina mu ne bi na ne yesi trum ha mfimfini de mfa mu nsa nka da mu nsa bɛka no ewuo na mu bewu bonsam bo modin a wanane ne hu nipa wo bonsam ɔkɔ hɔ sɛ nipa ne ɔkɔ daada hawa nka ɛmfa da bonsam ebowura a mwa na be wotrum ho no bia ne baniye na nie free e yo wo sabre no nanti na furu so na onanti na furu so aboro ne amane onanti na furu so nyame amono sa no ya bo na nie free wo nyame abodi mu no na na nie free sene mwa no nyina sa ne nyame bo no bonsam yusu no edne dada hawa Se nyame mra no a osi munni sadua bawe no oboa osi mudia mu bewu a oboa munwu hwe sabun sam kro no anei ogusu a oye juma. Na dwene ho se so otimi dada hawa ampa oti aduaba no bidi wie no hu se wanwu na bonsam ka kire se se me ka kire o nyadia obewu Nada Adam ne Hawa hunu owuo no na beba da fom. Nyame asemo nitro God is true. Ne mra no so ye nokre. Ne nyame aka no pafa ye adwuma wamfa nya adwuma. Nei uti wo nya ho nsunsanso ne a kyena wo benya. Enti ma nwin sa anti senti ni pa bebre ya ye wo wiase se won se ne ye ye no nyame mpa adenti ni nyame nye ye ho biribi nyame nku ye ta no nsun ye why ta mun nsun ye no wa breso ni pa ne wo wiase ni nyina be ba dwin se be mfa nyame asem nye adwuma no nyame di nsu yiri be se wo nyina hwe nsu e fa nkran na no adai eno ye nkran pe wo Ni pase ni uye. Wajini huu. Se nyame si obetri nyasuwa ye kitu webi u. Kofi se bi kiosu wa ode mneni ti ya no na kiosu na dene. Nzuni dene na mani. Na ope kwa nye fri kiosu na unya kwa na nsuo ne de na ekwa non stop wiase we yankopon si se de ye no wa na no so no sa na be ye wo ye bri so be de ye bri so de ne ye hunu no de ye ye asotwi keke na te muda no de ye oja oda ho adi o da ho o ye ho bibi kakra kire so do my gomora fo bra be ba dwen se be mfo nya mi asem nya adwuma no odija o to jagu kro no so shi nipa no nyina besi ne sa asase no so bibi am fifiri so bi o nya mi wie no Middle East ube hu san kro no a nya me ka ho asem o to jagu sa kro no so no kro no adane a manfun odia bibia wo so anye yie asase no da ho prada da da da da da da sa kro no anya me se no no nya me se se ye ntie na sem enni na mra so dia ene kwan bia so se ye wo ye ni mu a eba enu nti kai hu se nyankopon onye mfum so o kan sem bi chire Israel fo mfinhia obo adie wie mfinhia mpimienu efri a ha sanko si a henum no na ye nya Israel fo asase so ha na nyankopon yi ko yi won firi nkwaso mu no ti asema oka kire won ansa na obeda ne mra na di akire won obeda ni suban di kire won no ose me ne mo be nante kru a me man a me de mo eko so no eye me na me de mo eko me she mu nananom moja Abraham mu nana Abraham me na me ka kire no se me de mo be ko sa kru we so na ansa na me de mo be ko sa man no mu no mema mo akoye nkoa ewo bi man so mfinhia henan na mfinhia henan no dura mia me ba be yimu afri sankoa so no mu nyame ye no kwafo enti bro ko yi omo mfri nkoa so na even Pharaoh ye na dwene se o nti ase ye me nkoa me ba me manya nkoa de be chichire me man a wo si who be you won afri ha who is that god at all who is that god why ni sa nyankopon no so beti ma Israel for afri mensam da bnc ei na nyankopon chire ne biribi kakra bi wati wa nyame chire ne bibi kakra bi a chire de na opa mose chew misre wa pa u nyankopon na chew pa na chew pa na munko enye sa bi ye nyina obeku ye afei no mahu sa mu nyankopon no otumi afei no mahu sa mu nyankopon ne boss ro ni asase se de wo ka kire me no enti mesrew munko bada ha sumo aye sumye no jise otuya ye kansa enti Israel fo munko mo masters no honko jisika sumo amusumye no aka tuya ampa a basso life and colored be pia pia be sigane be mprempra be gold ne suma be sumye be tia be ka every say nyankopon ka kire Abrahamu se wo mindful be akoye nkoa obi mind so for 400 years no dru wiya me mekwa ko yibe na suma be sumye no me shebe amaba tia be ka ne ba mu life and colored na Mose ben be di to me no Pharaoh e pa ba chewo ni edin so pa no sre ba se mun fri kronum na nya me di Israel fri nkwaso mu na nya me testi be jidi heye ewo pokoko no ho ba bi akwan na nyankopon de be fae Betwa bani a Israel fon Misrim fon no eba Pharaoh ni ne dom eba abesan be because adwuma na be ye adwuma din na be ye no Pharaoh asase no so no eye Misrim asase so no na ma Pharaoh ajidin enunti Pharaoh ye na dwen se on se nkofo we ni nkofo ntu no fo se ei na waja be ma be koi ye mani ye be da chichiri ye be da asisi man no ti ye nko na ye nko sane be nyankopon chire no bi be a chire be ohwe ya ma be tu Israel fo ni sei
2: afe Israelfo suro be huni abenye ba shasie nunu Mose Mose aha udi eba hasi mewu osere so ene sie wu onkwaso nu mukra anka yepe
1: nipa shian sohwe akasa bebre nyamsum so sohwe wo ho enti nyankopon testi bejidie hwe no afe die na Israelfo enwinwi but Mose bue na no ka kire won se he Israelfo omunsusu nkasa na Mizrim fuo no a muhu se batu muino muri huo mbio mudia ni se Exodus 14:14 munye kom na urade beku amamu o hao ne sayin sanya nkupon wei na dine mransa mama yen sanya nkupon wei na meboni dina chile o hao no sende sitie o hema y Mizrim fuo no tu Israel fuo no no di sunka bi besi wantem o maponko nyina ntimi nko obetu benanya enko sun kabi behu babia beti se Israelfo ekasa obanim nanso be tubeda nyame ka kire Moses aha afei tine opoma no ewo ponu so otine no ponu so a ponu na apai minu adani asasi adani kotai asfat nsuo ni jina fati se wall benkum ni fa Israel for na mam finish aye na nyamie pewa ku a ote unyansa so enti yemu bebre ho a ya na ne yeye etim enye kan so ye koso ye nyamie beku nu no ye punyame na sam unyankopon kwan ye ofa so yi ni nkrofo no firi human mu wante ho ase a wo se meto aba akosa ne be nampa moni mo husa pua eda ho akwan ni ho nanso nyame de bafa ho no se ho ane yeso senkofo na banya asase puna dan asase a yeso ye befa so bi ha nyame pe wo kun ho te unyansa so enti ubo se wo di ajimi se mso ne wadwene se ye ne ne mapapa ne wo ye ni awu ye nye nso bia bia ka kire wa wo nti ase ye wa dwene se wo unyansa anti ni obeye na obeye ukumbre adrudo no Israel for cha fa asase pese no su di gidie efa so bani ba ba ho so na ba twa ponu awie Mizrim fo no su ji minti besu be di achire enso besu ba toa Israel fo no anya midi sum na drube be bentem asi bentem aba ponko no ntimi nko bani ti ye no na bewo pu ayi ayeye besu be ye twa asase no awie ponu adane asase no be ye twa wie ona nyankopon kan kire Moses se Israel fo na twa as ponu awie o se ani o se santene aba no wo ponu so o tene aba no a Israel Mizrim fo no nyina nsuo no a eye wall tintintin no abua fa fero ne ne dom so den nyankopon ti minye mawa uchini abosom so uchini akonfo so uchini akonfo ni abosomfo a ne badane asofo bechira bosum abosum komne bechira abosum niemankwa adentia because babia ya befrie bano babia ya befrie bano eya abosum fie hon bedi betumi no frie ba Israel nyamene si yekom na hweno no no nyankopon no nimnia obeye amawo enti nsuro odan abano hwe ponu so no Mizrim fo no nyina na po amene bene benti ase nam no nyina na bebu faso benti beye da pie Mizrim fo no twa Israel fo no twa bani hwe Mizrim fo no hey ni urade aye ni enti uko Exodus chapter 15 besa nyuma betu de she nyame nyam se nyame agye free.

osofu bi asana ka ne ho ohye nkonfa bor ho ochire ni obeto so mie so ne obeti sa osofu we num pa de ifat ni pa jine jine ne ho powers obeka ebe na ohwe ba ko ne fani 1.5 weeks ni ena me di chu wa tie fo ni mi se o osofu na odun ho e fori fori bor boy ni ngwase ebe ka ono utu on fo awon tie akatim se ne be se fo nti no to chacha na se ohwe lutu ani nyina bi di same ono ba be chere team o beto so miensa ani ni o beto so nan ya ada o china ye kwa kopium ah o so o china ye kwa yin masa o china ye kwa yin don fete ito wa try jurisdiction o kwa ko bogura e ye brekum e ye west don fete e ye brekum west Nano na obi echre se shalom for my idea pa want na moto so want na studio ha no ma brebia utu anamo eko nkru nkru so with the live commentary gent screen on mo the wake up no bread the doorstep of our listeners yakopon ko so nchira o ochi nyami nchira pa bebre na me ma want afor why

0: ha na de ntia kwa kwa basa ne se ebre wo mo hyehye adwuma no wo mo esi pempim e nine sanke no ho ade e na eba beye de din kan ne se akoko nam a ye krafiri nkrofo man so de baga na ha se e bewifo so akoko no ebe ba fom na je se ye nya akoko bebre ye wo nam ne bebre ntia nkra bebre ma afei de toso ne se beboa ama poultry production se nkoko ene sa ayamwa sa ne ho abrabo yebe ba ababe shemu dey ni etimi abo ho bra yie na bo ama de toso miensa aduane bambo esem etimi ejina yie na de toso nine ayade ebe mankrofo sika na ni aye adwuma mankrofo adabia wo mbedidi ho nanso hawa nanka wo sa hyehye mu wo so mo hwe yi firi ho no ma ensempo nan yi edimo no aban anye eti na afi ne se
1: kunkejenkete ena it's centered on your grace because I'm tired of Monday, see your money soon. Frozen chicken, I import.